0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina,
8: let's put on some love and nostalgia.
9: Going special and heartwarming.
1: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
0: Para ang umaga'y maging
1: wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: like the sun.
1: More music.
0: So I sing this song to all of my ears.
1: Your music.
2: Music for every home.
0: Every color, every youth represented by me and you.
3: 87.5 Republic 91.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
4: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war. Sa wonderful morning. Wonderful morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
6: Pula at Bugaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
8: Republika.
4: Republika ni Juan.
8: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Epteka. Ano meron sa kisame?
9: Huh?
5: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
4: Ang wonderful morning.
5: Wonderful morning.
4: Sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
4: Kultura natin.
5: Kultura ni Juan.
4: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
4: ni Juan.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
5: Juan Balita.
4: Juan Balita.
6: Makikipagpulong ang Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa German Federal President Frank-Walter Steinmeier para pag-usapan ang defense cooperation, trade and investment, renewable energy at iba pang pangunahing interes ng dalawang bansa. Ulat sa Pinay, bibisita ang German Federal President sa Pilipinas sa June 15 to 17. Magpapalitan din ang dalawa ng pananaw sa regional at international developments kasama ang chairship ng ASEAN. Inanunsyo ni Palace Press Officer Claire Castro na ayon sa DFA, tutungo ang Pangulo sa Russia sa June 17 to 18 para dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ang pagtitipon ay bilang pagdiriwang ng ika-35th anniversary ng relasyon ng ASEAN sa Russia. Samantala, tiniyak ng PNP na ayos lang security measures para sa Independence Day celebration bukas. Sa PNA, sinabi ni Police Chief Jose Nartatis Jr. na nagtitiwala siya sa mga commander at personnel para sa mga real-time na pagsasaayos sa seguridad batay sa mga threat assessments, pangangalat ng intelihensya at sitwasyon sa mismong lugar. Ako si Grace para sa One Balita.
5: One Balita.
4: One Balita.
5: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
4: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
10: The best of the past.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: And you can dance. For inspiration.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republic 91.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republica ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republica ni Juan. Ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republicani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag

0: drive na parang nangangarera.
1: Hindi ka action star.
0: Hindi kailangan laging hataw, tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
2: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
3: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
4: Your pride.
2: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
2: Republika ni Juan.
4: 87.5.
2: Republika ni Juan.
4: The Time Machine.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Welcome back, back in time. The Time Machine. Tugtugan ng nakaraan. Music of the past. On the Time Machine. Republika ni Juan. The Time Machine.
5: The Time Machine.
4: The 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
8: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw,
0: hayaan mong ako ang makasama
8: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
0: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
9: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight. Sa 87.5 Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Playing the perfect sound as the night winds down. Making it
1: wonderful tonight.
0: Wonderful tonight. Wonderful tonight sa 87.5. 87.5.

0: Itong republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bughaw.
5: Pula at bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
5: Your station.
4: Your pride.
5: 87.5.
4: Ang republika.
5: Republika.
4: Republika ni Juan.
5: 87.5.
4: Republika ni Juan.
6: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
7: at si Mister
6: ay busugin sa mga tugtugan natin.
7: Wonderful tonight.
5: Wonderful.
7: Wonderful tonight.
5: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
8: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gat

prutas at asukal, kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura. Kultura ni Juan. Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig. Wonderful Tonight. Wonderful Tonight. Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
13: Ang bawat Pilipino.
14: Everyone.
15: Ako si Juan.
16: At ako, ang boses mo.
17: Ang boses ng ating republika.
18: Republika.
19: Sa 87.5.
20: 87.5.
21: Republika ni Juan.
22: Republika ni Juan.
23: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang. Ako ang bahala.
24: Let's make it wonderful tonight.
25: Wonderful.
26: Wonderful tonight.
23: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: 101.5 Republic 91. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight.
4: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bugaw.
5: Pula at bugaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
5: Your station.
4: Your pride.
5: 87.5.
4: Ang republika.
5: Republika.
4: Republika ni Juan.
5: 87.5.
4: Republika ni Juan.
6: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
5: Wonderful Tonight.
6: Wonderful Tonight. Sa 87.5.

0: República
1: 87.5
0: Republika ni Juan.
2: Handa na ba ang hapunan? For sure, masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
3: Wonderful tonight.
2: Wonderful tonight sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga bituin at araw.
2: Taas noo nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone. Every Hawaiian.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
3: Gising na, kaibigan ko!
4: Gisingin ang katabing humihili!
0: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic! Our music, our pride! Juan Republic!
1: Sa republika nating mga Juan!
0: 87.5 Republika ni Juan!

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5 Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5
0: Republika ni Juan.
2: Good morning!
0: Kasabay ng araw na pumapanik at pumuputak na manok at itik ang mga musika sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
1: 87.5
0: Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republica.
1: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.
2: Tuwing 12 ng Hunyo, ginugunita ng bawat Pilipino ang deklarasyon ni General Emilio Aguinaldo ng kasarinlan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol sa Kawit, Cavite. Pag-alala rin ito sa sakripisyo ng mga bayaning nakipaglaban para sa ating kalayaan. Isa ito sa pinakamahalagang national holiday sa ating bansa sa visa ng Republic Act 4166 noong 1964. Isinasagawa sa araw na ito ang sabay-sabay na seremonya ng pagtataas ng watawat ng Pilipinas sa mga makasaysayang lugar sa iba't ibang panig ng bansa. Mayroon ding makulay na parada sa luneta na nilalahukan ng mga militar, lingkod bayan at cultural groups. Sabay ding idinaraos ang mga programa at konsyertong may temang pagkamakabayan. Kaisa rin ang mga establishmento sa pagtatanghal ng watawat ng Pilipinas. Ginugunita rin sa iba pang panig ng mundo ang Araw ng Kalayaan, partikular sa mga embahada ng Pilipinas. Isa ang Philippine Independence Day Parade sa New York bilang pinakamalaking selebrasyon sa labas ng Pilipinas.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
3: Sa isang ulat ng RP1, kumpirmadong nasa lugar mismo si Ateneo de Manila Head Coach Tab Baldwin nang subukang sagipin sina Rene Baterbonya at Divine Adidi. Ito ay ayon kay Aurora Police Provincial Director Percival Pineda sa panayam nito sa media sa Camp Crame. Ayon kay Pineda, nasa state of shock si Baldwin umano matapos ang insidente kung kaya ipinadala ang coaching staff na sina Reynaldo Jacinto at Dean Castano upang makapanayam ang mga investigador. Samantala, hinihintay pa nila ang medical certificates ng dalawang student athletes. Naipasa na rin sa mga otoridad ang mga nakalap na ebidensya kabilang ang video recordings mula sa resort na kasalukuyang sinusuri ng PNP Anti-Crime Group. Para naman sa ulat ng panahon, makakaapekto ang easterly sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Dahil dito makakaranas sa mga lugar na ito ng cloudy skies na may mga rain showers at thunderstorms. Ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay magiging maulap ang kalangitan at may kasamang rain showers at mga localized thunderstorms. Ang temperature range ay nasa 26.2 degrees at 34.6 degrees Celsius. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Sa 87.5.
1: 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw.
1: Taas noon nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.
7: Good morning!
1: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
0: sabayan ng sarili nating musika.
1: Dahil tayo mga Pilipino,
0: likas na mga aawit at musikero.
1: Kaya para sa musika ni Juan,
0: Mati,
1: dito na yan sa Juan Republic.
0: Juan Republic.
8: Our music, our pride.
1: Juan Republic.
0: Sa Republika nating mga Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.

man, not the hood. She can't take the hood off, man.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapik. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako?
0: Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
3: Ha?
2: Kung may kaibigan kang laging,
4: pre, sabay na ako ha.
2: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
4: Naku,
2: oras na para sabihing,
4: ambag muna bago sakay.
2: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
5: Pula at Bugaw!
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
6: Your pride.
0: 87.5
6: Ang Republika.
0: Republika.
6: Republika ni Juan.
0: 87.5
6: Republika ni Juan.
8: Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko.
2: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
6: Our music, our pride.
2: Juan Republic.
6: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5
6: Republika ni Juan.

0: 7.5.
1: República.
2: República ni Juan.
1: República ni Juan.
3: 87.5.
4: Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
7: Kultura ni Juan.
8: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura ni Juan.
8: Ang kalayaan ay karapatan ng bawat isa. Ito ay walang katumbas na halaga. Kalayaang walang material na kapalit, pinaglalaban at hindi nanggigipit. Ngunit ating tatandaan, ang kalayaan ay responsibilidad na kayang gampanan, hindi pabigat sa lipunan. Ang kalayaan ay ang pakikiisa, pagiging makatao at makabayan. Dahil mas matibay at matatag ang ating bansa kung ang bawat Pilipino ay nagkakaisa. Maligayang araw ng ating kalayaan mula sa Republika mo, Juan.
1: Juan Balita
9: mula sa Republika ni Juan.
10: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
9: Juan Balita.
11: Meron tayong ulat sa RP1. Naghatid ng Mobile Water Filtration and Philippine Army sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ito ay upang makapagbigay sila ng malinis na tubig sa mga residente doon. Bukod dito, nagsagawa rin sila ng Humanitarian Assistance Disaster Response Teams ng clearing operations sa mga nagbabarang kalsada upang maidugtong muli ang mga isolated areas sa komunidad sa General Santos City, Sarangani at Davao Occidental. Patuloy na tumutulong ang HADR teams ng 603rd Infantry Brigade sa Damage Assessment at Response Coordination sa ilang bayan ng Mindanao. Sa ibang balita naman, inaresto ng Quezon City Police District si dating Ilocos Sur Governor Luis Singson. Ito ay dahil sa kasong cyber libel. Inaresto siya kahapon ng hapon sa kanyang tirahan sa Barangay Ubong Norte, Quezon City. Ayon naman sa QCPD, agad nakapagpiyansa si Singson ng 60,000 pesos. Ako si Jun Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
9: Juan Balita.
3: Sa 87.5.